baba baba dembele won baba di ba ñatt ci neer ci ginaaw gañu na nga jaar ba ya ci tadulu na nga jaay tay tayle na nga jaar kreke na nga jaar bilindi ci ginaaw paro dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefe jaar xomaat jaar nagara filisi gedd di ko mu len wax di nek walu dina fallu waxandar ay waxane bi di nek fune jamle ko xore ni bi wax tane wala mo fi ligge ma ta walu dina ko ñagoon dembe ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom.

bari barkam mo walo ñaar fukkat ak ñeen bari taagam bar mo walo fukkat juum ñaar dekem amar fa suma mo walo juum ñeen taa lam la ñu meega ak faang la ñu meega ak kafar lu ñu meega ak faadu mu ñu meega ak mañ wadda ak fije wadda ak taxawadda mo ñu walo juum ñeen taa tan yaa ci teel mo walo

Kulibab marem jaay mi ci lan mu xajjar ma amna ñe bi kulibab marem jaay man so ba ko teñ lat jo kulibab marem jaay man so ba ko teñ ko du kulay bayam yibba kulay bayam yibba daal kulay bayam kulibab marem jaay mi ci lan mu xajjar marem jaay ay sa daal wali ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akulay de jul ba ci lan mu daal ku ma jaay bañ.

0: ñëndé ba diir ko dañ ku le sayandu ku le ko dog dam leen baadaan ku le ko dog leen ñëpp du ko ma jojëm dëd bi ci bëgg jallë ndër jakki mu jojëm ba dé ba nga la ñoo leen ciar ku le jog gëndu borom fatim ben dara jëga dé xandal da ci ma sa xol wala yaane wa gan fay ak amadi ngola yaane wa gan fay ak jojëm yalla yaane wa gan fay yow li ku le mu ndaw mu ñu daawa ñu dëmb ci sagat la jor geej bay bayam ma jojëm dëd ci ro ndjay borobe la kulib ko do ngonda wérej la bëram ngone xel ciumbuñ la bëram ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndiala ndiala paraam amadi ngone bo robo rendi rek ma ko du kumba yalla bar ko do fal jambore ma jël bo te len ba dal ci ko bi jogom ndaw bëram ma jogom ndaw mako ndela am tan dal bu mi fa xatali kulim meegi ndaw kulib joxet joxet dem kulib jor jor ngone kulib wol ngone la ci kulib ko du ko du fal kulib ko du ko du muy ndaw kulib mbabam mbabum bu ndax wodi geñu na wala bagnna yir balé aram bakkar sa wa aram bakkar momu ñu may mbabum bu domam wala jappa gata mam ci kulib mbabum bu yir kulib mbabum bu yir mo le bu ko la sagata mo ko dal ci fo ta xal ci jama de mo mal def faram bu fal
1: wala bagnna

0: aljir kan fa binta jay man shakadam fal ak limari aljir kan fa binta jay man shakadam fal
1: wa da ci rew yeb la ci sax
0: ak kumba nga aljir kan fa binta jay man shakadam fal ma taw khristan kan fa binta jay man shakadam fal jitu bolik farijor fa binta jay man shakadam fal man shakata shakal ko shakata shakar mo tawlo ma jay tassar mo tawlo mamu sarantambay mo tawlo ndalu mamu sar ak bo kamara sar mu mamu sar ak gisu mu mamu sar ablay sar sambal bay cheval mari jatt mamu sar antambay mbabba barkandri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamu sar mu farakan jow mo fa gokk mo jale ba sa dalay jay waluy wa ku mbawon da fay jor jëmba jor da fay jor tan jor da fay jor fari jor da fay jor awa jor da fay jor law bay mo ciatu da fay jor law dal ma nga jëjëlo te ndomba yaram ma tay ma nga jey jalawadi musima jom tan ma nga de keur mbay ma jor sara jor musima jom tan ma de jalawadi koko atman daro ma gamu daro fa jor daro fari jor daro fa daro fam babba chamaram chefu yasirim sutu mbay gundo demba xuri demba nanci demba jeele demba nanci ma la ci musu do nangu jallali ba yok fara fanta ma ci daga bal jakko di bermanta gogol la
1: o taxnille wa fanna yembo senega I'm going to go to the house.

ai kumbala ube ndai marenga Cote d'Ivoire Alaj Malik aviateur bu ñul bi ci Cote d'Ivoire ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko dëgg Cote d'Ivoire koku kumbala ube ayam bokku ndai mamina tram samba ma cioroso magata ndopuma amina ngaros becho ndey marikumba law be nga Cote d'Ivoire ibrahim ayaye sinanga mbelelan ibrahima malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay kuma ngal mboy ma cha magal mbakar mboy ma cha ndey marikumba law be nga Cote d'Ivoire.

lamin jassar na jay nga betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jan yay jang betwar Dakar bay kumbalo be jassama ta bu jigen bi matejo e bay mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire ya sinal gibrim gi binta jay sal gibrim gi binta jay Ibrahim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ku ngoy se jey bur ngandour bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Côte d'Ivoire ak tamba makure jak jor Ibrahima ak tamba makure jak jor jomi li ngeen nañu sa xorey set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma ta bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin bi ci melalan Ibrahima yanu te joy lamin chaane bi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik ta bay nga melalan Yasin dal gey

ay mëna sa beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majab tarfin modi keng

Nay na kay sayay! Nay na po kami! Ano po ay nagsitin? Gwardo niyo na ang mga headyan! Mahang sarya ng marit niya sa sayar po niya mundi! Makbayin ang kanmari sa ayaman ninyong silig! Wala map! Nidyo ko gwardo niyo na ang lagi masyan! Mahang siya kumawala! Magayyan ni Dilige Barsidiam Makayang ko alam ni Kitandi Nyo na mga kaysetay

bambu demba yak lakin ma ca lodo mangorom par bay teñ ñu walor xere yaaga xari demba de ci kam man ma di do min de ngam wenge na ngam yaayu asan yaayoy kon ci neew yi ma ñum yoro jegal yeey baba ma ca ca no ma maligay ma def mbay way la fligina ma koy dey way sa

0: ñawdal dama ñam di ha gashi ko yi fitel dama ñam di jabaaji di ko tiwna mo tinna ki de ko ko amata baay dum ngutu ni me dawal kurban gerte wa sa amr de ni fili de yata salifa na ko na taw kurbi mata
1: Thank you.

0: ni kamo jaji ton da fam fatan on bokoro do ko dum bo welimo fatan o welimo o miji makari gol wali ama san polen de tajjaji tureli di bugi o yi mali min funnangi mi yani mi liri mi hirnangi mi yani labi de may yuma ta jiminna tumu ko jimi laral tawa kala ko ko joni nyebo dana dab dana ko takki dana mun kaaje tak alla ko ko joni baanyana ama san polen dajji wadi bubu jaji molo
1: Thank you.

dama do na juddi fof o yi wodi fondi ko ha habbi mo wadi majjudo da himbe gorko fi o worbe kay ma hawra gorko fi o ama tanji wali bubu jaji mo non o mari ko wiyete duwadu bur o sa ane kadi wori mo ko safal be ni be irgil baadi en mani halen to may do dow immi madina o mo yaade kunu say kumar e kunu la dum jul o ya hunde juuti jaji bammaado ko di luki ha hunde juuti o wita gonga kanko kam o bayata ko toro do kanko tawi o wawa turade o tukkito ko wowi ko wona dum non pullo hoti mbaa o arti ha luwadu bur amar say kumar yimba ma wat dañ ko tawda ton amar sam fuli di wono arti ha luwadu bur o woni don daga coddi makko gasi safalo be kippi mo don o habe mabbe ha hunde ni juuti bi poli amadou kadi ko nan kadi to luwadu bur do tiɗa ɓe donka yo tufirɗe en naat ɓe kirsako ɓe donka yo taƴ ɓe pelli ɓe donki hay hunde ɓe gande amadou amadou andi ha kadi ko hokkono ko gasi o modde rekno ko wiɗiɗo debbo makko jeewo e debbo limɓe

dañdi wali bubu jaaji mool hiddi koy luwa do buru ite jamara ga latta mayde ganda latta mayde lam hatta mayde hunde fo ko duwal atle timo tedda andi gorko pullo halama gono wala kewol hakkunde makko e dema jamdi pullo o nawi nay haba hakkunde makko yaabere pullo o nawi nay hakkunde makko e farsabu e bawde dayal pullo o nawi nay hakkunde makko e kumalel sama jam jalalo pullo o nawti nay hakkunde makko e hamed jamil pullo o nawti nay battane makko fawne kadi kanko amadou wona pullo wari ko ko safale mbari ko irgil bane ko o hiddi ko to wiyete luwa do waade bobu jaaji mala gorko mbaltina mina sambaytade gelo ɗone kadi ko kili wiya ko afo maginan koɓe noon soɓe mbi neɗɗo oɗo ko hammadi eɗen cikkiten hammadi ko afo ala hammadi ko kumtoɓo hay kamɓe mbiyata sa nani ɓe mbi neɗɗo hammadi tan ko neɗɗo

suba ka Sadio Banta yo tabal de mande jayru ndiafo da suka be ko tan biya be newu so mayi yo be ngartu be jamo biyo kala mo Allah yi.

simer, agibi jaw simer sa bay ko ko jaw jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jamaler ndey mari boy say bat boy tu boy sa mama wax lo njay jan njay amadu bay bay ba ilimani ma.

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lacc ko sa sama antel bu yaaga do ndey tednir de bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil mako ko baama ko wallahi min ko seylam ko to am nafli mako o ya kawma ko muhammadi o ya mawlu Oumar Dia

bagger lu bendete may mudu mariyan xar yalla dem ba job galaru ba ngir yene nyaay ayo malik malik mujura laj malik bay ajara tundate set ni ci lam bu dis bi agat sen farma nga ñu fal daru jubol

ci ma jox seen baay la ne ba ne ko rang ba jeppoo nga ñu doon mbaalam xaar ba

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Samba ya amgoni aktara ni awali. La garan kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bo mi mudu nyai sambandi la nyai mi chi jam jami nyai uto bo mi mudu nyai majwati mi nyai mudie darangoi nyai uti bo mi mudu nyai majwati mi Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati ani yai.

woko na manyi na do yon fana Nigeria ko do Nigeria aben ko no bi tanyi na na mo meke ka Emmanuel Bata Bata woko na fana

o huta baya jaya huta bita jaya o duniya debbo e chondri jaya en bi mo jeewu isaaya indi saaya ti kalaamo lamina khalifa en bi mo no saaya en foti o witato o yo saaya wen ma ko saayi dum rokkam bi ma mi dami ni sanje geede so mi tanni geeso ngam heba mi rokki hen won ko saaya saya rokkam wi ey min dami ni hande huttoyde so min kutim rokkuma kutirdam won ko saaya wo saya don nyaato ko sa fe ma wala haaje fe wala haaje bu wono huttaani mabbaani maram mareji wadaari oro oro gundoji gundo waranno wonti piyo jultu yo on ta ko ngana ko dum non ta ko gusu be ngandi na saya dawa non takkaade kristo o di jam yana e ma fidde cowndiri filti yana e ma fo yo tawade bernde jido o tewo

Ousmane Dia et Thierno Poulo. Wallahi feña golle mo ne balle mo ne jessu o juri kam bandal haji ngari o biwon biri yido yimi nawdu be do yo wala har so sejja minen mi de welti ala rande mi de welti dudo sud na ngari mi do hanki de wor ko kemme amari mi hewal dum sabi ngam dum do tan ko onay bandal juli andu ko barkene kadi ne moji andu won ko beydaari wona ustare o do wayas kay o moddi ko hebe te e ladde ko hebe tan ko e ladde ladde woni sa yalti ladda danni ma andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo ndam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wor ga yari mo ganduda awindana braaji nogas akka o jalt dalle ko wol mo jeede e wuro son gonda ladde on ngeltondirta ha mayo dano wuro ne heewi yimɓe ta wadata to yimɓe ngari ɗo enen ko bandiraɗo goto fof andi ko ko goɗɗo daralam ɗo liɓeɓeɗe weltinde sede sukaɓe ene mum enen gandi mbiɗa addi men kono min gesdiri ko ɗo enen jeemi noon e galleji men ne jeeme e mawɓe men ne jeeme e gaɗe ɗumen kono noon allah yimɓe reɓi gesdiri ko ɗo allah baɗɗonomi weltine mom wonnetan jaa Oumar noon haalino e pee ndaradio nde waaji halwar naade cali Amadou mawni koyemo Oumar miñam oya o fer ndaradia oye ndaw jamaji ɗi mbaɗata oye ndaw duraji ɗi mbatta oye ndawɓe jiɗo jiidudema tama heɓotaw jabde bandum ne saƴƴi ko sa jaɓi bande ɓuuri ko mbellortoɗa jangana ko tan mbellnoɗo ɗum bande kawron